0: Only by how my day,
1: exam.
0: Exam, yellow judge. A question carries 25 marks. So, but she do by wrestling one in mommy, walk me pay. This can only be God. Be fair, I know. No, riba. So be a great conscious work ball. No one can send the link you are soon.
1: Yeah, thank you.
0: Then, sir. Link it a man, she. So, oh, I join. But, oh, my join. Only she told me she won't femo. Official, yes, still. By la touche program, you share. On ton wa, you share. So, oh, I want lay. Oh, then join me. E mi awa kwe won. Awa ma ren, wala on ti join. Mama kwe kwe kwe woni kon kon. So, wala sofi mi kwa on ti join. Nimi wadun. Ito wa washe ye wani. Ah, mommy, kwe kin se, mwa send link. Oh, I join. But, oh, ma rishe. Oh, rishe meji la America. Ori offer meji, sorry. Ori offer meji ishe. Ito wa daju. Ninu bubo shenye. Lo wa mu. Oh, ma ankpe mi. To ba ti liki ni kon. Ani kin lo ba ba ba. Mi ani ni a ishe be. Nta nse ni ko ma join nto ba ti fe ko ma so fun olorun mo dupe lowo olorun lodi mare o ti bere ise yen ni 2 weeks ago about 3 weeks ago nsin mo dupe lowo arugo ojo. Thank you very much, sir.
1: Ayaya e ko lo mama lo rin ba won marun won a fun rere temi lorun. Sit down mama yi. Ki awon omo yin omo ni igbega le igbega. Nice. Da gbo nkan. Won lo ma won ni e lo ba nba baba. Won da won sare da lo awe se be. E ni lo ko omo ri pastor. In ti an ba ti nwi ni ko tele. So gbogbo iwo ton sare tele woli. Ton sare tele pastor ti won gbe omo ra. Inaku na re o se poto. Da Olorun re mo. Da Jesu mo. Gba Jesu gege bi Oluwa tolugbala. Ma tele wa su tin ba tin so yi Olorun o lomo omo bi woli iseri lowo Olorun be na ni pastor seri be na ni wo to nbo mi le iseri ko lomo omo mo je mo tan oje mo o lenu to fi le so oni Oluwa ni mi o gbodo fi ko yin ni because iwo to ba se pe woli lo nwa ki jo woli ba ku ojo yen logo re wo mi e je menu ku nbe mo mo gbo nkan kan laaro yi orisi ore meta ni mo fe pe bi nti ya yen so na nu oro ore to je pe tiri o ni se pin enikan ni bi bo o le san 4000 o le san 2000 o le san 1000 ko si bi tiri se le pin ti o ni ku o si le san 5000 asiri awon atayo bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e to ba ti wa fi rubo yen lele bere n to ba fe kan to ro pe oluwa nkan bayi ni mo fe e je nde mo account number church re fun gbogbo awon to ba fe se kan try re oni ni 23 number ti o se pin pelu 3 ko se pin e ja wo nti baba mi ologun ajobo danwo ninu ipin rawo e nti mo gbo ni o to ba ni deja ke sa fi pa se o ka fi owo re se radio program hello account number yi o gbe yin te ba fe se be 1966 36 38 73 1966 363873 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eyin omo Olorun ti won bi loni da iwa kunle kin ton gbadura fe eyin omo Olorun ti won bi ese bibeli ti gbogbo wo ka loni iwe Isaiah chapter 13 titi wo 18 Isaiah 13 to 18 oh inu mi se ndadun gbogbo eyin te wa leko enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo
2: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbo le ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
1: e je so pe ago mesan laaro ni mi o wo be lagbare ni to laye atun nkan meta mo si nbo wa se papapa si ni laarin 30 30 minutes mo ti pari gbogbo e mo ngba registration lowo bayi ati nfo ko le o kin to mo lo gbogbo e yo mo Olorun ti won bi loni ateyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele se aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele se aye yin ibukun ti aye oni bayin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin na